0: It's 4 p.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Hulihan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Matanda na ako. Kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Nanungo na kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo. Tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelem. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sa DM is a generic home Skelem. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag mag-buy sa Aray with Skelem. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuulungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
4: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
5: Abe, easy ka lang. Pagod ka pa mo, may balik ang sakit mo na
6: eh. Ah, eko ni Ag yung kawan nita.
5: At yun na, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong niyabe abang sakit.
7: Mas bilis banat kesa kyang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: I have headache. I have body pain. Flu. Pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mula sa mga tugtugin ng Dekada 60. And go Dekada 70. Hanggang sa Dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GDAM 792. Naglilingkod sa bayan.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Nanungo na kami ng mga apo ko.
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
9: Ruwa ka! Enjoy ang buhay! Naglagbay sa aray! With Skelet! Lamang sa visa para sa aray! Iyan ka sa heart at pulsa! 950 lang SRP! Naproxen sa DM is a generic name of Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. Yung lab yan!
10: Enjoy ang buhay! Pag magbay sa aray! With Skelet! Lamang sa visa para sa aray! Iyan ka sa heart at pulsa!
11: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya beidarang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. Pagmaragol na yung kapampangan, aling nakabahag malun, aling nakatatangis. O yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2 ng kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, yung Kekong Estasyon, GDAM 7. 792.
12: Asa kanya maging kapampangan, pantutan, kasalesayan.
13: Bakit right pad ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right pad ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuunulan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GDAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GDAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GDAM 792, naglilingkod sa bayan.
18: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: Wala nito, hindi ito pinag-uusapan sa mga malaking radio station. Tayo lang mag-uusap dito. Florence.
1: Jen, hello po.
0: Oo, tanong ka rin. Tigda-dalawa lang muna tayong balita. Okay lang sa inyo, Ma'am Divine?
1: Yes, General.
0: Oo. So, tigda-dalawang balita lang muna tayo kasi para ma-maximize natin. Si RD Siongo ay nandito rin.
2: Hello. Good afternoon.
0: Oy, kumusta, Siong?
2: Sorry, Jen, wasn't able to attend yesterday. Parang may flu ako.
0: Okay lang yun. Sa Friday, pwede bang sponsor ka namin?
2: Yes, sir.
0: Thank you. Kasi noong last Friday, ang inabuno ko, 9,000 na eh.
2: Okay, Jen. Sige, Jen.
0: Salamat. Thank you.
1: Yep. Yan naman ang Roman General, like yung abono.
0: Hindi naman. May mga yun, mga ano yan eh. Palaging katulong ko yan sila.
3: Hi, Jen. But in lang po. 14 seconds po.
0: Sige.
3: Bigyan ko po kayo ng gusing. Okay na po, Jen.

0: Magandang hapon ho sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta ho ang inyong maghapon? Ngayon po ay Tuesday ngayon na Jarvis, ano? Tuesday. Oh, Tuesday nga pala. Oh, bilis, ano? At sa lahat po ng ating mga tagapagsubaybay dyan po sa Batangas, kumusta ho kayo? Tayo po ay napapakinggan dyan gamit po ang malakas na signal ng 99.9 GVFM kay DJ Kiko. Maraming salamat, Kiko, sa patuloy pong pag-antabay sa amin para tayo mapakinggan sa buong Calabar Zone area. At tayo din po ay nagpapasalamat kay Errol Clark Sico dyan po sa Pampanga naman. Tayo po ay napapakinggan sa magitan po ng 792 kHz DWGVAM. At maraming salamat, of course, sa may-ari po ng dalawang radyo nito na patuloy pong sinusuportahan ang ating palatuntunan para po sa ating pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Kasama na po ang ating carrying station dito po sa Metro Manila, ang DWDD Armed Forces Radio. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Kasama ko po sa technical si Florence, at least si Florence, si Captain Javi Song. Kapitan ito ng aeroplano, pero pag 5 to 6 ho ay ano natin, engineer naman ho siya sa ating palatuntun. Mahaba yung
1: full-time function.
0: O, galing lang kami sa CAAP actually. Patingin ko lang yung ating mga piloto ho dyan sa CAAP na kausap natin kanina, kina Captain Jimenez ho, na yung atusid kay Captain Vic na palagi po natin nahingin ng tulong. At sa lahat po ng mga kasamahan po natin dyan, kina Edwin, at lahat ho ng mga examiners ho. Lahat ng mga examiner dyan po sa mga empleyado ng CAAP. Thank you. Ngayon ho ay napakaswerte natin ngayon, ma'am. Mayroon tayong pag-uusapan na naiiba. Ano ho? Kasi yung bagay nito ay may mga reklamo yung ating mga kabayan. Pero kumbaga kanilang nakinikimkim lang. At ngayon ay napakapalad natin sapagkat napakasipag ng ating producer, ng ating direktor. Ang direktor natin, dalawa kasi ang posisyon niya eh. Director ng Philippine Media Network Service Cooperative. At the same time, siya rin po ang ating director dito sa ating programa. Si Director Ellen, nakakalimutan ko na si
1: Elena Impas.
0: Elena Impas, Ellen ng Ellen kasi po, si Elena pala. Si Director Elena Impas, siya po ang aming director dito sa aming palatuntunan. At kasama ko po si Doktora Divine. Bati muna tayo, Doktora.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes po, laging nakaantabay para po magbigay ng suporta sa ating main host, Retired Brigadier General Jerry Zamudio.
0: Florence! Hello, Florence! Oy, di lang inig si Florence. Si
1: hello po.
0: Buksan niyo daw yung inyong camera kasi unfair sa ating guest na nakabukas yung kanyang camera.
1: General, kanina pa po tinatry. Pag binubuksan ko, nawawala po ako. Habulin ko na naman yung
0: pagkukusan. Okay na yan, yung mukha niyo dyan, ma'am. At kay Director Siongo Senga, RD.
2: Hello, good afternoon.
0: Okay, maraming salamat. Yung ating mga kasama ngayon. Pero bago natin puntan po si Attorney Joe Bilar Mino, ang Commissioner ng National Privacy Commission, ay puntahan mo natin ng mga balitang inihanda po ni Doktora Divine. Dalawa lang muna, Mama.
1: Yes po.
0: Go ahead po.
1: Mas mabilis ang naging pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Setyembre matapos umakyat ang inflation rate ng bansa sa 7.2% mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito ang unang pagbilis ng inflation matapos ang apat na magkakasunod na buwan ng pagbaba. Kaunahing dahilan ng pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at mga pangunahing serbisyo. Umabot sa 6.7% ang inflation para sa pagkain at non-alcoholic beverages na kabilang sa mga pangunahing nagtulak sa pagtaas ng pangkalahatang presyo. Dahil dito, mas ramdam ng mga mamimili ang bigat sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa pagkain. Sinabi naman ng pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para mapatatag ang supply ng pagkain at maiwasan ang mas malaking pagtaas ng presyo. Samantala, umaabot na sa 5.4% ang average inflation mula Enero hanggang Setyembre. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng pagkain, transportasyon, enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan upang mapigil ang karagdagang pressure sa presyo. Sa kabilang dako po, nakapagtala ang Bureau of Customs o BOC ng record high na koleksyon na 757.4 bilyong piso mula Enero hanggang Setyembre 2026. Mas mataas ito ng 8.71 bilyon kumpara sa 8.71 bilyon noong tinarget nila sa mga unang 9 buwan ng taon. Ayon sa DOC, lumago rin ng 7.1% ang koleksyon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Para lamang sa Setyembre, nakalikom ang ahensya ng 73.33 bilyon na tampas sa buwan ng target na 80.184 na bilyon. Ipinunto ng BOC na katulong sa resulta ang mas mahigpit na pagsusuri at pagtataas ng mga produkto, mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at pag-iwas sa pagkawala ng kita ng pamahalaan. Para sa buong 2026, tinakda ng pamahalaan ang target na mahigit 1 trilyon na koleksyon para sa Bureau of Customs. Sinabi ng ahensya na patuloy nitong paigtingin ang pangongolekta at modernisasyon ng mga proseso sa customs. Balik po muli tayo kay General Samudio.
3: Jen, nakamit po kayo, Jen.
0: Okay, maraming salamat, Ma'am Divine, at atikagad pong liparin ang mga balitang inihanda naman po ni Florence Almasan. Florence?
3: Salamat po, General. Ito po ang balitang aking nakalap muna sa sektor ng edukasyon. Muling nagpalabas ng formal na pahayag ang EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education at ang Philippine Business for Education kaugnay ng kinakailangang reforma sa kalagay ng mga guro. Nanawagan ng EDCOM 2 at PIBED sa Kongreso na tiyaking ganap na mapupuntahan ang 2027 ng budget ang pagpapababa ng administrative workload sa mga guro sa pamamagitan ng pagkuha ng karagdagang non-teaching personnel, sapat na pondo para sa provision ng mental health support at medical allowances, at mabilis na implementasyon ng expanded career progression upang mabilis maitaas ang antas at sahod ng mga karapat-dapat na guro. At EDCOM 2 naglunsad ng pabansang konsultasyon kasama ang mga youth groups. Para sa ating unang balita sa edukasyon ngayong araw, isang pabansang konsultasyon para sa mga youth organizations sa buong bansa. Ayon sa EDCOM 2, layunin ng konsultasyong ito na direktang makalap ang boses at karanasan ng mga kabataan mula sa iba't ibang komunidad upang magamit ang kanilang tunay na datos sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas at reforma sa edukasyon. Inilabas din ng komisyon ang nakakabahalang datos mula sa probinsya ng Cebu kung saan 31,600 na ang mga mag-aaral sa early grades level ang kasalukuyang nahirapan pa rin sa pagbabasa. Sa panig naman ng Department of Education, muling nagpaalala at naglabas ang opisyal na paglilinaw ang kagawaran laban sa kumakalat mga peking anunsyo o fake news sa social media ukol sa pangkalahatang suspension ng klase nitong nakalipas na 2 araw. Ayon sa DepEd, walang inilabas na nationwide suspension directive ang Central Office kaugnay ng katatapos lamang na World Teachers Day. Kasabay nito, patuloy ang koordinasyon ng DepEd sa mga localized divisions para sa pagpapatupad ng mga remedial reading programs upang matugunan ang learning gaps sa mga lalawigan. At panghuli sa larangan ng higher education, 2 malaking tagumpay ang inihayag ng Commission on Higher Education sa pangunguna ni Chairperson Agrupis. Unang-una, matagumpay na nairehistro ng CHED ang ugnayan ng 159 na mga higher education institution sa Pilipinas patungo sa International Academic Partners sa katatapos na Higher Education Partnership Conference 2026 sa Cebu. Bukod dito, opisyal ring pinarangalan at pinalitan ang status ng Basilan State College na ganap ng Basilan State University upang mapalawak ang oportunidad sa kolehiyo at Bangsamoro Region. At yan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, Florence. Ihirat lang ako ng isang balita, Attorney Joe. kasi katabi ko na yung piloto namin dito sa school, si Captain Jarvis Ong. Isang balita lang namin ito. Jarvis, go ahead with your report.
4: Maraming salamat po dyan. At mga kapatid, sa mabilisang balita naman sa sektor ng ating aviation. Opisyal nang inihayag ng Department of Energy at ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong araw, October 6, ang pinal na blend mandate sa bansa bago sumapit ang taong 2030. Ayon sa pahayag ng SAF Committee, ang formal na pamumunuan ng KAAP ang 3 hanggang 4 na taong grace period mula ngayon taon hanggang 2030 ay nakadisenyo upang magkaroon ng sapat na panahon ang ating mga local refinery at airport fuel depots na makatayo ng sariling supply chain. Kasabay nito, ipinanukala rin ng KAAP at ng Interagency Committee ang pag-amyenda sa ating mga agricultural lives feedstock guidelines mula sa tradisyonal na sugarcane molasses patungo sa lokal na mais o corn bioethanol upang gawing pangunahing hub ang Pilipinas sa paggawa at paggamit ng mas malinis na jet fuel sa Timog Silangang Asya. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
0: Thank you very much sa inyong tatlo. Maraming salamat at acknowledge ko rin po yung presence ng ating student leader dito po sa National Aviation Academy of the Philippines, si Team Diwa. Magandang hapon sa iyo, Team.
5: At, hello, Jen. Magandang hapon po at sa mga kasama natin dito sa APA Pilipinas.
0: Stand by and makinig, and mamaya pwede kang magtanong sa guest natin galing sa National Privacy Commission. Kasi alam nyo, sa panahon po ngayon na halos lahat ay ginagawa na sa online, di ba, no? Banking, yung shopping, social media, yung pati government transaction ho. At maging ang ating personal na komunikasyon. Napakahalaga, mga kaibigan, na alam natin kung paano po natin pinoprotektahan ang ating personal information at privacy. Ano? Marami po tayong naririnig na kaso ng text scam, yung identity theft, yung hacking, yung data na ko-compromise at maging paggamit po ng ating larawan at impormasyon ng walang pahintulot. Kaya malagang malaman po natin ano ba ang ating mga karapatan, sino ang dapat nating lapitan, at ano ang ginagawa ng gobyerno upang tayo po'y protektahan. Upang sagutin ang mga tanong na ito, mga kaibigan, nakasama po natin sa ating palatuntunan ngayon ang Deputy Privacy, ang Deputy Commissioner ng tinatawag na National Privacy Commission. Walang iba po kundi si Attorney Joe Bilarmino. Magandang hapon sa inyo, Attorney, and welcome po sa ating palatuntunan.
6: Magandang hapon, General Zamudio. Sana naririnig niyo ho ako ng maayos at wala akong problema sa connection, no? At of course, good afternoon po sa inyong mga kasamahan dyan at sa mga tagapakakinig ng Up Pilipinas. So,
0: malakas, parang nasa studio ka, Attorney. So, ang una nga kong maitanong siguro ay para sa kaalaman ng ating mga tagapagsubaybay, pwede bang i-educate nyo kami kung ano ba ang National Privacy Commission at ano ang pangunahing mandato ninyo?
6: Ako, magandang tanong yan, General, no? Yung NPC po, o National Privacy Commission, hindi po to yung National Power Corporation, no? Kasi yung iba akala yung NPC, National Power Corporation. Yung National Privacy Commission, General, ay isa hong independent na commission, at kami po yung nagpapatupad ng tinatawag nating Data Privacy Act. Yung Data Privacy Act po, yan po yung batas na nagsasabi kung paano dapat gamitin ng government agency, no, ng mga government agencies at ng mga pribadong korporasyon ang ating mga datos o yung tinatawag natin personal information at sensitive personal information. Ano ba yung General? Yun yung pangalan natin, address, yun yung mga government IDs natin, government number, health background, educational background, political beliefs, no? So anything that relates to an individual, General, pwedeng pumasok yan as personal data. So yung National Privacy Commission, kami po yung tumatanggap ng mga reklamo ng tao kung na-violate po yung kanilang mga rights. Kasi mamaya, pag-usapan rin natin general, ano-ano ba yung mga rights ng isang data subject, no? Pag sinabi po nating data subject, tayo pong lahat yon. Mapa 1-month-old na bata, 1-day-old na baby, o 99-year-old na lolo at lola, eh, data subject po iyon. So, sakop po iyon ng Data Privacy Act. So, tumatanggap po kami ng mga reklamo mula sa ating mga data subjects against sa isang government agency o private company, no, dahil maliho yung paggamit ng kanilang personal na datos. Kami rin po ay may mga awareness programs. Kami po ay umiikot ng bansa para ma-educate po ang ating publiko. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, General, kaya maraming maraming salamat po for having me, no, para po mas mapataas yung ating kaalaman patungkol sa data privacy, kasi medyo mababa pa po yung awareness ng ating buong bansa, no, sa pagdating sa data privacy, no. So yun po, kami po ay enforcer din ng ating Data Privacy Act. So any concerns po ay maidudulog nyo sa National Privacy Commission. At yung mga example pa po ng mga reklamo, General, ay I guess mapag-uusapan natin yan as our conversation progress, no?
0: Oh, yeah. Pero anong kapangyarihan ng National Privacy Commission kapag may company o kaya isang government agency o kaya organization na lumalabag sa Data Privacy Act?
6: Ako, General, medyo malawak ko yung kapangyarihan ng NPC, no? In fact, meron ho kaming karapatang ipatigil yung mga proseso na ginagawa ng isang government agency o ng isang pribadong kumpanya. Ibig sabihin ng patigil, hindi ho pwedeng ipagpatuloy yung proseso na paggamit ng datos ng isang kumpanya o ng government agency. Meron din ho kaming kapangyarihan mag on-site visit. Pwede po namin kayong puntahan nang walang pasabi, no, at tignan kung sumusunod kayo sa mga alituntunin ng National Privacy Commission. Pwede rin po kaming magpataw ng danyos o ng administrative fine. At general, kami po ay may recommending power sa DOJ for criminal prosecution ng isang tao for violating the Data Privacy Act, no. Bukod po yan, pwede po kami mag-issue ng cease and desist order sa mga kumpanya na tingin namin ay nag-violate ng Privacy Act. Whether, General, may nagreklamong tao or sa aming tingin sa mismong komisyon, eh, nakita namin na yung isang kumpanya nag-violate. So, without any complainant, General, pwede kami mag-institute ng reklamo at mag-issue ng cease and desist order. Naginawa na po natin sa ilang mga kumpanya sa Pilipinas, no, dahil nakakita kami ng mga potential na violation. So, ito po yung mandato namin, ito yung cover ng kapangyarihan namin, at in fact, yung mga decision po namin, may natumbas po iyan na criminal prosecution at saka damages. Kasi yung Data Privacy Act, General, siguro isa yan sa mga tatlo o apat na batas sa buong mundo na merong criminal sanction at saka imposition ng fines. Hindi po yun or, and yan, General, magkasama yan lagi. So, medyo malawak po yung ano natin. Pwede kaming mag-recommend na maipakulong ang isang tao o i-prosecute ang isang tao. Pwede naming iutos na itigil ng isang kumpanya ang kanilang paggamit ng datos ng isang tao.
0: Pero yung ano, yung mga kaso na nakatanggap tayo ng scam text na alam ang ating pangalan, yung ibang personal na information. Ano ibig sabihin ito? Nangahulugan ba ito na nagkaroon ng na-compromise yung data natin?
6: So, pwede, General, na nagkaroon ng breach. Pwede ang isang kumpanya nagkaroon ng breach. Isa yun sa potential na source kung bakit napunta sa ibang tao yung datos ng natin, no? Kaya nagkakaroon ng mga text scam. Pwede rin, General, na minsan hindi natin nalalaman na katulad kunyari pupunta tayo sa isang government building or sa isang ahensya, no, o even sa isang, let's say, store, hihingiin yung ating numero. Hindi natin alam na minsan yung pagsulat natin ng ating numero, mga email, ibinibenta pala ng ibang mga private companies, no. So yun po ay violation ng Data Privacy Act. So kaya po isa sa lagi na namin sinasabi, mag-ingat po tayo kung kanino natin binibigay yung mga datos natin, kasi hindi natin alam kung saan nila ginagamit, no, at dapat sinasabi sa atin kung saan nila ginagamit. Pero yun nga, general, maraming pagkakataon na talagang itong ibang kumpanya eh pinagkakitaan ng datos ng isang tao, binibigay sa mga bumibili ng data para eh makapag anong lungsad ng text scam o phishing, yung mga ganitong cyber crimes na nangyayari sa ating mundo ngayon, no. Kaya isa ho sa lesson na lagi naming sinasabi, dapat po talaga maging maingat tayo, huwag tayong bigay ng datos natin, yung akala nating simpleng pangalan, address, telepono, eh dyan po nakakapagbuo yung mga kriminal para i-target tayo at sendan tayo ng mga links, at yun, nag-give in tayo, at eventually, minsan na-access yung banko natin at yung ibang mga mahalagang account sa ating cellphone, general, no?
0: Okay, baka yung aking mga kasuman dito ay mayroong mga tanong. Unahin ko lang si Doktora Divine, sunod si Florence, si RD Siongo, at saka si Tim, baka gustong magtanong din na. Doktora Divine, go!
7: Good afternoon po sa inyo, Attorney Bellarmino.
6: Good afternoon, Doc.
7: Ang tanong ko po sa inyo, kasi isa sa pinaka-common na makukuha kayong data, personal po, ay pag nag-a-attend po tayo ng mga conference, mga press conference, seminar, training, nagbibigay tayo doon, ano po, ang purpose po nun para kung sakaling may forthcoming event sila uli, ay mag-get in touch tayo. What is the safest for a media practitioner like me na kung mag-ipirma po doon, ano po yung hindi ko ibibigay?
6: Doc, yung pinaka-safe, no, ang ibibigay nyo lang po kung ano lang ba talaga yung kailangan. Sabi nyo nga ho, ang purpose po in nun eh para kayo ay mabigyan ng notice kung magkakaroon ng pagtitipon sa mga susunod na araw o buwan, no? So, okay. Kailangan lang ho nila eh yung pangalan ninyo at saka yung email address ninyo, no? O kung willing ho kayong ibigay yung contact number nyo. Pero kung ako ho, at ang purpose lang naman eh ma-inform kayo at po pwede naman ho ito through email, eh enough na po yung name at saka yung email address nyo. Hindi okay. Na po kinakailangan hingiin yung birthday nyo, yung home address nyo, yung telepono nyo. Kasi yun po, may tinatawag tayo sa batas na tinatawag naming data minimization. Ibig sabihin po nun, kung ano lang po yung kailangan ng isang ahensya o ng isang organisasyon para po doon sa kanilang purpose, yun lang po yung dapat na hinihingi nila. Doon po sa halimbawa nyo, Doc Divine, no? Para lang po ma-inform kayo, enough na po yung name at saka yung email address nyo. Okay. Pareho lang po yan, Dr. Divine, doon sa pagkunyari, pumunta po tayo sa mga paborito nating shop na binibilhan ng kung ano-ano, no? May mga loyalty program sila. Enough na po na ibigay lang po yung pangalan at email address for ang purpose okay. lang naman nila eh mabigyan kayo ng notice kung may bagong produkto o servisyo na gagawin.
7: It takes time po bago makapag-email yung cellphone madaling ma-access. One last question para po mabigyan yung iba ng pagkakataon din makapagtanong. Alam mo, Attorney Bellarmino, ang aking pong lahat ng account, FB, Messenger, pati GCash account ko ay na-hack for almost 2 months. Maibabalik po, pero after a few hours, hack na naman po. Ano po kaya itong sistema na to na hindi ko maintindihan kasi nakakapagod po, hihingin yung iyong facial recognition. Pagod na ako kasi selfie ng mukha ko, ayaw nang i-accept ng system. Ano po kaya ang problema doon, attorney?
6: Well, pwede natin tignan yan sa dalawang lens, no, Doc? Unang-una, yung medyo positive na lens, no? Unang-una, yung paghingi sa inyo ng facial recognition, kumbaga it's a safety mechanism. Ibig sabihin po, yung sistema po ng, let's say, ng GCash, ng social media po, may nade-detect na ginagawa po sa inyong account. Kaya po, gusto niyang siguraduhin na yung nagla-login po ay kayo, no? Yun po yung positive naman para po maprotektahan kayo, no? Okay. Yung negative po, ibig sabihin po, ng paulit-ulit niyong pag-verify, may mga nakakaalam po ng inyong email address na ginagamit sa social media at may nag-a-attempt po na i-access yun. Kaya ma-advise ko, Doc, no, kung paulit-ulit pong nangyayari yan sa inyo, panahon na po para palitan ninyo yung inyong email address na associated sa mga social media nyo at sa mga accounts. Maging update nyo rin po ang inyong password, no? At kung kaya nyo, palitan po yung number na link doon sa GCash. Kasi sign po yan, Doc, no, na may nag-a-attempt po talaga na gusto kayong ma-hack o mapasok ang inyong mga account. Ibig sabihin, Doc, may talagang nagta-target sa inyo, no, na tao o grupo o baka bot, no, na nakikitang medyo active to si Doktora, maraming pwedeng makuha sa kanyang account or makita sa kanyang social media. Of course, no, pwede rin po nating kontakin yung mga social media kung bakit nangyayari po iyon, no, pero syempre yung action nila ay medyo depende po sa kanila. Ang masasabi ko po yung siguro, Doc, yung once a month na verify or twice in one, maganda yun kasi nadidetect niya yung may nag-a-attempt sa account nyo. Pero kung linggo-linggo ho yun o araw-araw, talagang may sumusubok po na pasukin yung inyong mga accounts. Kaya palitan na po natin yung mga email address natin na associated po.
7: At really, na-attribute din po yung nangyayari, the fact na meron akong isang messenger, dalawang messenger, dahil gumawa akong another one, yung ma-hack. Apat po kasi ang aking cellphone. Apat ang aking cellphone number na ginagamit. Baka ako doon nagkakaroon ng doubt pag doon ako sa isang nag-open.
6: Naka-login ba lahat ng social media nyo at ng GCash nyo sa lahat ng telepono na to?
7: Opo, naka-login po lahat.
6: Kasi ang masasabi ko, Doc, ang pagkakaalam ho natin sa GCash, at may mga ibang bangko po na talagang meron silang tinatawag na trusted device, no? Ibig sabihin, isang device lang po. Kasi ito ay security measure din para alam na kung ano po yung main na ginagamit yung telepono, doon lang po ina-access yung mga account nyo. So, may malaki hong chance na kaya kayo pinag-verify ay dahil po nade-detect nung application o nung system nila na may iba kayong ginagamit na telepono. And to be fair, Doc, it's also for your security kasi paano po pag may bagong telepono ng ginamit pero hindi na po pala kayo yung nag-access, iba na po pala yung nag-access. So,
7: that might
6: also be a reason.
7: Okay, attorney, maybe I have to get your number from General Samudio. Marami tayong pag-uusapan, baka mawala ng chance yung iba. Thank you so much po for the accommodation
6: po,
7: na isagot niyo po sa akin. I'll give back po yung ating sa ating anchor, General Samudio po yung pagtatanong po at sa pag-endorse sa ating mga kasama. Thank you so much, Attorney Villarmino.
6: Salamat po.
0: Thank you, ma'am, Doktora Divine, si Florence, and then si RD ang susunod. Florence, meron ka bang tanong?
8: Yes po, Attorney Villarmino, no, regarding dun sa data privacy, paano po kaya kapag yung kasi yung kadalasang nangyayari is may mga tumatawag, yung parang nahack yung sa kaibigan mo, tapos biglang may tatawag na magpapanggap na siya na pinapa-open yung camera. Ano po kayang mga scam na nangyayari po? Kasi recently, parang sabi tatawagan ako gamit yung account nung teacher ko na hindi ko alam na na-hack, tapos pinapa-open yung camera ko. For what reason po kaya yun?
6: Oo, no? Florence, isa to sa mga bagong taktika ng mga cyber criminals, no? Ang masasabi po natin dyan, ito po, any link po na matatanggap ninyo sa inyong telepono, kahit po nakikita nyo na parang mula sa bangko po iyan o mula sa Globe, Smart dito, any link po, wala pong lehitimong link dahil po pinagbawal na po ng NTC, NPC at DICT yung pagsisend po ng link. So una ko pong tip na maibibigay, pag may link po na ipinadala sa inyo, huwag niyo pong pansinin dahil dyan po nagsisimula yung pagkuha nila ng datos at nahahack po ang ating mga telepono. Doon po sa katanungan niyo, Florence, no, ang estilo po ng mga cyber hackers ngayon o cyber criminals ay yung tipong pagmamadaliin kayo o ipagpapaconcern kayo. Kumbaga, it's a psychological attack po, no, itong mga ganitong cyber crimes. So in the situation po na binigay niyo, eh yung pag-open niyo po ng camera, maaring marami pong pwedeng mangyari dyan. Pwedeng kunin o is-screen record yung inyong mukha para gamitin, para po i-unlock doon sa mga applications nyo, no, na kinakailangan nila ng facial recognition. Napaka-advanced na po ng mga paraan ng ating cyber criminals gamit ang artificial intelligence. So, pag kayo yun po ay binuksan ninyo, maaari pong ma record ang inyong face, ang inyong live action po, no, yung pag blink po ng mata ninyo na pwede po nilang magamit para ma-access po yung mga account ninyo. So, lahat po ng mga ginagawa na ito ay taktika para ma-access po inyong mga accounts. Nangyayari din po yan sa tawag. Kaya nga po may mga, kung napapansin nyo, may tumatawag sa inyo na wala kayong maririnig na salita. O pwede kasing, tandaan po natin, ang isa sa mga security feature ng bank po ay yung boses po ninyo, no? So may voice recognition. So minsan po nire-record din po yan ng mga cyber criminal. So doon po, Florence, sa pag-ask sa inyo para buksan yung inyong video, para po mag-screen record kayo. At kung meron po kayong doubt kung talagang totoo ba yung nangyayari sa kaibigan ninyo, ang best way po ay kayo na po ang kumontak doon sa kaibigan ninyo at huwag niyo pong antayin na may tumawag sa inyo, kasi most likely po taktika po yan ng cyber criminals na may nangyari, either may emergency, na-hack yung cellphone, na-hack yung account. Tandaan po natin, ang taktika ng mga cyber criminals, psychological yan, ipag-worry po kayo, no, na may nangyari, may kailangan kayong ipadala, may kailangan kayong gawin. Ang lagi pong best defense, i-contact nyo na lang po directly yung sinasabing tao na may concern. Kung kaibigan nyo po yun, nanay nyo, tatay nyo, kamag-anak. Kung katrabaho naman po, tawagan nyo na lang rin po inyong kumpanya. No? Kasi lahat po ito ay ginagawang paraan at taktika ng mga cyber criminals.
8: Maraming salamat po, attorney. Balik ka po ulit kay General.
0: Thank you, Florence. Bago ibigay kay Songgo, may tatanong na ako. Itong tungkol dito sa mga taong basta na lamang nag-post ng pictures sa attorney, yung mga video, ID, yung addresses, or kaya mga personal information ng ibang tao without consent. Ano ito? Violation? At saka anong kasong pwedeng i-file sa kanila at anong pwedeng gawin dito ng NPC?
6: Nako, General, napakagandang tanong, no. In fact, marami kaming kasong hinahawakan ngayon tungkol sa mga ganyan, yung may nag-away, nag-post ng picture, ng passport, ng video. Tandaan po natin, no, sa ating mga tagapakinig, ang mukha po ng isang tao pag ito po ay pinicturan o binidyo ay personal na impormasyon po 'yon. So pasok na po 'yon sa Data Privacy Act. Ang mga ID po ng ibang tao, yung mga dokumento po ng ibang tao, pasok din po yan sa Data Privacy Act. So, tama po kay General, kinakailangan bago nyo po iproseso o i-share sa social media, meron po kayong basihan. So, ang kadalasan pong basihan, General, ay yung consent, no? And most likely po sa sitwasyon ng mga ito, kumbaga yung mga nag-aaway o biglang nag-post lang ng picture o video, wala po silang consent nung tao. So, malaki po yung kakataon o yung chance, General, na ito ay violation ng data privacy. Mean to say, ang tinatawag po natin dito, yung unauthorized processing. Yung pag-post po, pag-share ng isang imahe, ng isang ID, ng isang video na walang consent nung tao, no? At may kasamang criminal imprisonment at saka fine na pwedeng umabot hanggang 2 million pesos, General, no? So, ito po ay isa sa karaniwang reklamo na natatanggap namin sa National Privacy Commission. Halimbawa po, General, magkaaway na kapitbahay, yung kapitbahay A, may CCTV na nakukunan yung katapat na bahay ni kapitbahay B. Nakita po niyang medyo may family issues yung kapitbahay B. Pero dahil inis siya doon, pinost po na yun sa social media, hindi po pwede yun, no? Dahil yung mga ganung bagay po, lalo na kung nakunan sa loob ng bahay o kahit sa garahe, personal na impormasyon po ng tao. O yung mismong pag-share po ng passport ng ibang tao o yung complaint patungkol sa ibang tao, usang-uso din po yan, General, sinishare po yan sa social media. Kahit nga, General, meron kaming kaso na ito medyo maiintindihan mo yung nag-post kasi niloko siya ng boyfriend niya, no? So, pinost nung karelasyon niya yung ID para i-warn yung mga tao, no? Pero dahil hindi po basihan yung pag-warn ng tao sa batas po natin, unfortunately, violation po iyon ng Data Privacy Act, no, General. So, even yung mga ating government officials na nagpo-post sa kanilang private account, that could also amount to violation of Data Privacy Act, General.
0: Okay, thank you. Si RD Siongo.
9: Hi, Attorney. RD Seng from UFCC, United Filipinos Consumers and Commuters. So, parang similar to Jen's question. So, yung mga people that post mga yung kamote drivers, bad drivers, and posting them on social media, what is the NPC's take on that? Kasi like you said, that's and I know pa yung mga meron mga Facebook page that actually have just videos on mga bad drivers, people parking wrong, or you know, what is there any guidelines that people should or shouldn't do so that they won't be sued for cyberbullying or anything like that?
6: Yes, so in fact, RD, no, meron na pong nilabas na advisory at circular yung National Privacy Commission patungkol dito.

0: question is kung violation po iyon, yes, there is a potential violation at po pwede po kayong magreklamo sa NPC. Ngayon, kunyari po sa sitwasyon ng isang eskwelahan o kumpanya na may nagpa-gumamit ng AI at ipinaikot yung video na to o photo among, let's say, sa isang GC, no? O sa mismong Facebook group ng isang eskwelahan o ng kumpanya at alam natin kung sino yung gumawa nito, e po pwede po natin iyong ireklamo sa National Privacy Commission General.
1: O kasi, ngayon, rampante yan, attorneys. Mukha ni Pangulo, mukha ni Vice President,
0: yes,
1: mukha ng mga senador natin, kumbaga minamak sila. So, itong ganitong mga nangyayari ay walang effort yung National Privacy Commission para hanapin or kaya i-direct yung police or kaya mga authorities natin na hanapin itong mga...
0: Meron general, no? Sinabi ko lang kanina na mahirap kasi talagang marami pong reklamo na ganito and of course, it takes time to trace them but we are actively in coordination with DICT, CICC, PNP, no? Para po matrace yung mga ganitong instances kung saan nagsimula, sino po yung nag-post, at sino po yung pwede nating panagutin sa mga nangyaring ito o sa mga sitwasyon na to. No? Although, as I said, General, it's admittedly very challenging kasi syempre, yung dami ba ng mga gumagawa nito, no? Yung iba nga bot na yung gumagawa, no? So talagang yung speed ng paghanap ng source as compared doon sa pag-post eh mas mabilis po talaga yung paggawa at pag-post ng mga ganitong content, no. But of course, actively po lagi naming nakikipag-coordinate sa ibang government agencies at maging sa NPC, patuloy po kaming nag-educate ng ating publiko lalo na yung hindi lang doon general, no, yung fact na maging mapanuri tayo kung yung pinapanood ba natin o pinaniniwalaan ba natin ay AI generated kasi talagang yan na ang paraan ngayon para kumbaga magkaroon ng impact sa mind ng isang tao, no, at medyo delikado po iyon kasi syempre hindi na natin alam kung ito ay totoo o hindi.
1: At saka paano ang responsibilidad ng mga nag-share? Kasi like for example, ako ang paniniwala ko ay totoo ito. Tapos pinag-share ko yung video na yon or kaya yung AI generated na fake photo na yon, 'di ba? Kasi ang paniniwala ko totoo ito. Mayroon bang liability yung nag-share kahit ang paniniwala niya ay tama, 'di ba, no? Kasi wala
0: lang. Yes,
1: ang hirap nung yung i-confirm mo yung validation, napakahirap sa isang ordinary mga kababayan natin eh.
0: Of course, general, no, it will be a matter of case to case. Pero yung pag-share po ng isang post, yan din po ay pag-proseso. So kung isinishare po ng isang tao, may chance po na kasama po siya doon sa mga potential na pwedeng kasuhan o maging liable. No, of course, Jen, tayo, aware din tayo sa tinatawag nating freedom of expression, no, at yung tinatawag natin na posibleng mag-fall naman siya sa tinatawag na cyber libel. So, ibang ahensya naman po ang may hawak na yun. Pero kung yung pag-share po, again, isa po yung form ng pag-proseso ng datos. So, there is a chance na pag may nagreklamo po, pwede po kayong isama doon. Kaya nga po, general, kung matatandaan nyo yung NPC, naglabas din po kami ng advisory, no, na doon po sa mga nakakita na na-breach o na-hack yung isang website, eh wag na po nating i-share o i-download yung mga instances po ng breach or hack kasi po it's also a form of processing, no? At hindi naman po tayo sigurado kung yung pagka-breach or pagka-hack are totoo or hindi.
1: Si Timothy, Tim, mayroon kang tanong din, Tim?
2: Yes po. Good afternoon po, attorney, no? So, dahil nga po ako, isa po akong estudyante, and halos naman po lahat ng students gumagamit ng AI para sa assignments, tapos research, as well as schoolwork. Pero, minsan po kasi, hindi na namin naiisip kung safe ba yung mga information na inilalagay namin. For example, kung mag-generate po kami ng prompt sa mga AI, kunyari sa ChatGPT or sa Gemini, minsan nag-a-upload ng mga pangalan, school information, and even yung mga screenshot na

0: na nakikita yung mga private information. Yung mga ganito po ba is dapat yung mga personal information is iwasan namin siya ilagay, or may way po ba na para malaman namin kung ginagamit or ini-store ng AI yung data na binibigay namin?
1: Oo, magandang tanong yan, Tim. No? Actually, Tim, kung sa ChatGPT, no, pagka i-delete mo yung chats mo, pagka katapos mong gawin yon, tapos tanungin mo yung ChatGPT, what do you know about me? Eh, meron pa rin siyang mapuprovide na information patungkol sa iyo. Kasi nga, ang AI, ito ay base sa learning machine, no? So, talagang inaaral niya yung mga information na pinuprovide mo. Kahit ba sabihin mong i-delete, eh parang may question pa rin kung talaga bang truly deleted yung information. So, yun yung medyo danger ng paggamit ng AI, no? Pero, tulad nga na sabi mo, Tim, talagang this is the world that we live in, no? So, hindi maiiwasan. At talagang nakakatulong naman to sa efficiency, no? But what I would suggest, Tim, is, or sa lahat ng estudyante dyan, kung gusto nyo pong mag-ChatGPT, so pwede naman po na ilagay natin yung mga instances o yung mga sitwasyon without actually revealing your personal identity. Anong ibig ko sabihin, Tim? Kunyari ikaw, Tim, gusto mong tanungin si ChatGPT na ng isang bagay, no, patungkol sa iyo, po pwede naman na mag-create ka na lang ng kumbaga peking tao, no? Let's say si sasabihin mo si Mark. Let's say Mark, who is 20 years old, studying this in this particular school, taking up, let's say, a flying course, no? So, in that way, hindi mo nire-reveal yung tunay mong pagkatao, pero makukuha mo pa rin yung pinakamalapit doon sa sitwasyon mo. At, syempre, yung pag-upload mo rin ng picture mo o ng mga dokumento, eh, again, inaaral po yan ng AI. Hindi po natin alam kung talagang truly dinidelete nila. Sinasabi po nila, dinidelete nila. Pero, alam nyo po, yung datos ngayon, yan na talaga yung labanan ngayon, eh. Ng mga kumpanya, no? The more data they have, the richer they are, and of course, the more information they can produce. So, kumbaga, mag-sudo create ka na lang ng counterpart mo at wag mo nang i-reveal yung mga data mo kasi talagang medyo dangerous yan, lalo na pag nagka-data breach, no? O kaya data hack. Hindi po natin alam yung kapasidad ng AI ngayon, po pwedeng bukas yung nilagay mo palang picture, pwede nang i-extract yung biometric information mo na yung iyong fingerprint o iyong iris scan, no? Dahil ang dami na ngang paraan ngayon at teknolohiya. So, talaga po kailangan maging mag-ingat tayo dahil ang dami nang pwedeng maging resulta niyan. Pwedeng maging surveillance nang hindi mo alam. Pwedeng maging identity test na kapag create na pala yung isang cyber criminal ng identity mo kasi ang daming information na available sa isang AI tool na nakuha nila. So, yun yung mga hindi natin nakikitang aspeto ng AI tool na minsan ginagamit natin for the mere fact of efficiency. So, mag-ingat tayo.
0: Thank you po, attorney.
2: Thank you, team. Marami pa sana akong tanong, kaya lang inabot na tayo ng oras kasi gusto ko sana ilatag yung project namin dito sa NAAP, yung tungkol dun sa mga students namin. Ito yung issue na paano babalansihin yung freedom of expression, yung at saka yung ating data privacy, at saka dun sa ating yung sa ating pagbabantay, kasi di ba ngayon ang anyway, but ito ay sa next papakausapan ko siguro si Elena na maging guest ka ulit namin, attorney, kasi ito ay very educational, to very informative tong pinag-uusapan natin dito at

0: yung address nila, yung cellphone number, ay yun na ang palagi mapapakinggan mo sa mga government agency. Hindi namin pwedeng i-provide yan. Yan ay paglabag doon sa data privacy. So, yan ang
1: pag-usapan natin.
0: Inabot lang tayo ng oras, attorney. Pero very interesting yung mga binanggit mo ngayon. At napakarami pang mga follow-up sana doon. Kaya inabot lang tayo ng oras. So, your parting statement na lang, attorney.
1: Yes, General. Again, maraming pong salamat sa inyo for having me at sa ating mga tagapakinig. Sige lang po, General. Kung kinakailangan pong mag-guest uli, maganda po yung usapan natin. Of course, maraming ma-educate. No? Yun lang po. Mag-ingat po lagi tayo dahil iba na po yung mundong ginagalawan natin. Inyong mga personal na datos po ay talagang mga tool na po, no, laban mismo po sa inyo. Kaya huwag po tayong bigay ng bigay, huwag po tayong download ng download at sunod na sunod lang po sa mga trend po, no, kung anong nauuso sa social media. At mag-ingat rin po tayo dun sa mga online lending applications na inuutangan natin. Dun lang po tayo sa mga lisensyado ng SEC at ng National Privacy Commission para po hindi rin po tayo mabudol, no, lalo na yung ang dami po kasing issue ninyo ngayon, General, yung mga online lending, no, na kumbaga nang haharas ng mga tao pagka hindi makabayad ng isa o dalawang araw. So yun din po ang gusto natin. Yes, doctor, no, yun din po yung gusto nating maiparating sa ating mga tagapakinig, no, para po ma-educate sila. So sige po, General, kung meron pong next na guesting, willing po tayo diyan. At of course, bukas po yung National Privacy Commission sa aming social media, pwede rin po kayong magreklamo sa privacy, sa complaints at privacy.gov.ph.
2: Sana po one time, attorney, mag-guest din kayo sa aming National Security Forum, di po ba, General?
0: Yeah, sa yung kasama yung mga kasama natin sa media naman. Sige, forward ko na lang kay Elena kasi siyang aming director dito sa aming pagtutunan. Thank you so much. Maraming salamat po, attorney Joe Villarmino, ang Deputy Privacy Commissioner po sa ng National Privacy Commission. Ito po ay sa napakahalagang impormasyon at payong kanyang ibinahagi sa atin. Malinaw po kasi sa panahon ngayon na talagang mahalagang alam natin po ang ating karapatan sa privacy at maging maingat po sa pagbabahagi po ng personal na impormasyon. Tandaan po natin na ang pagprotekta po sa ating personal na impormasyon ay ating responsibility po yan. Responsibility po ng lahat. Muli, maraming salamat, yes, sa ating guest, Attorney Joe ng National Privacy.
1: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Sa ating po mga tagapagsubaybay. So, parting statement na lang galing kay RD Shongo.
3: Thank you for that very discussion. I learned a lot and good to know all these new things that I learned today. Okay, thank you, attorney. Thank you so much.
0: Camera ninyo, buksan.
3: Sorry, attorney. Yeah, but thank you so much for indulging on my curiosity on that matter, and I've learned a lot today. So thank you so much, attorney.
0: Thank you, RD. Kay Florence.
4: Salamat sa pakikinig sa aming programa. Ako pong yung boses sa sa edukasyon at abesyon. Florence Almasan, nagsasabing mag-ingat po kayong lahat and God bless Pilipinas. And binabati ko yung ating mga kasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines. And belated happy birthday po kay Sir JP Ladiao sa kanyang golden birthday.
0: Thank you, Florence. Team!
5: Yan po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming presidente na si Pres Lorraine Doble at ng aming advisor na si Mr. Jose Marie Igbuhay. Ako po si Vice President for Internet of the Philippines, Supreme Student Council William Moore. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na palat.
0: Si Captain Jarvis Ong.
6: At sa ngalan ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear sky, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
0: And si Ma'am Divine, Doktora Divine.
7: Para po sa Up Pilipinas, ang alam po ng lahat ng aming mga kasamahan, ito po si Dr. Divine Reyes. Hanggang sa muli po, magandang gabi. Back to you, General.
0: Oy, sa pangalan po ng aming director na si Elena Impas, na siya pong aming kausap pagdating po sa mga resource person natin. Maraming salamat, Elena. At sa ating kasamahan po sa 99.9 GVFM kay Kiko.

0: Barako ng Batangas. So, salamat kay Errol Clark, Sico, dyan po sa 792 kHz DWGB AM sa Pampanga. Maraming salamat din ho at DWWD Armed Forces Radio. Ako po si retired Brigadier General Jerry Samudio. Maraming salamat din kay Jobin Param, nakasama po natin sa ating panatuntunan, at kay Captain Jarvis Ong na nag-technical at the same time ay announcer po natin. Salamat po bukas ulit sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan Pilipinas.
1: Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan.
2: General reminder po yung sa ano ha, sa October 13 sa Quezon Convention Center sa Lucena. 8 o'clock po yung start ng opening
0: Anong
2: program.
0: Anong araw yun, ma'am? Anong araw po yun?
2: Martes po yun, October 13.
0: 13, dat pala. Hoy, mag-ano na ako, mag-lead na ako ah.
2: Opo, 8 o'clock po ang start po ng program. But anyway, andun na po ako bilang advance party nyo because I'll be coming there mga 2 days ahead dahil yung mga project visit po akong asikasuhin.
0: At Tuesday, maglilim ako. Punta ako ng Lucena. Sama ka? Yeah. Oh, sige. Thank you.
2: Okay, General. Thank you so much po. And Captain Jarvis. Thank you po. Sige po.
0: RD!
3: Yes, Jen!
0: Gusto mong sumama?
3: Kala ko long yun tayo, Jen.
0: Yeah, pwede naman.
3: Pero balikan lang. One day lang.
0: Oo. Oh. Sige, pina-finalize ko yung whereabout ni Commander. Hindi ko ma-ano, palagi may travel eh.
3: Yeah, okay lang din. Just let me know. Kahit like we leave mga 4 a.m., go there, meeting, lunch, and then balikan.
0: Oo, yeah. Tinatimingan ko lang kung kailan okay. Kasi ngayon nasa travel sila.
3: Sige, Jen. I'll see you Friday po.
0: Thank you. Bye.
3: Thank you, thank you.
2: General, na-receive niyo na yung sulat ng BA, ng DOST Region 4A.
0: Wala pa, ma'am.
2: Alam ko may email na po sila sa inyo eh.
0: Sige, opo, ma'am.
2: Check nyo lang po sa email nyo. Thank you po.
0: Thank you. Salamat, ma'am. Thank you. Florence, salamat ha.
2: Ma'am Florence. Recording.

extra.

0: It is now 6:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
6: Komentaryo at balita! Pakinggan si Tang Megdade tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Megdade, komentaryo at balita!
7: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Pila, pila.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: Balita at informasyon puro at walang tinitilinga. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Tayo'y magbalita na o gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: I have headache. I have body pain. Pag-flu! Pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa chance manalo.
9: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shawi na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
12: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
13: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
14: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
15: Ruwa ka! Enjoy ang buhay! Paglagbay sa Aray! With Skelan! Lamang sa visa para sa Aray! Hiyang pa sa heart at pulsa! 950 lang SRP! Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Yung lab yan!
17: Enjoy ang buhay! Paglagbay sa Aray! With Skelan! Lamang sa visa para sa Aray! Hiyang pa sa heart at pulsa!
18: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
19: Ay, init ng lagnat. Dapat di pinapatagal. Tun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
8: Mami, gustong atin lata, leyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Pilipinas!

0: na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yunilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa.
9: Buhayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray, sakit ng katawan ko.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: 7:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
6: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Mami, ustong atin lata, leyo, putla, bota kulang kadaya.
8: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdali tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Megdali, komentaryo at balita.
6: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
17: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
18: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
17: Let's do this!
18: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
20: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
21: Abe, easy ka lang. Kabog ka pa mo, may balik ang sakit mo na eh.
22: Eko ni Agyong gawan nita.
21: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong niyabe abeng sakit. Rexilo
23: Forte! Mas bilis banat kaysa kayang apat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
25: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
26: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
27: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
28: para sa set mo.
27: Pag-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
25: Kasyawi na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
30: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ang lahat ng yan, tayo na at ating di pa rin ang pangarap ng bawat mamamayan.
31: Pampanga!
30: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matuwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
8: Luwa ka!
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Yun lab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
13: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: EOB Executive Optical. For expert eye care, come to EOB Executive Optical. EOB Executive Optical. EOB Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds. Super C!